ebyo tukakolesaya okukomana na ma energy hakabya mwendambi ngoko bakana buru mundu ngoko bangana kula wabiri kwa kasere akonako kauti eshonzera eshuka kingira mu muchi omumubere sibu ambutu eribya mu eribya kwa chironda chechikale takasere ye nebino byetu kakolesaya abatunga ekyundo kyomumenye esho nyungu esho tukahuka mwesi esa tunemukolesha enyungu norupao ebiru bishituka twanga matungulu ne tomat hakabya mwendambi nero eyo maheke heke eyine musia lokochi omomboka neri ukanalangira olupao lwanabyalungaha olupao lwabirihwerekerera niwo mulwabiri omushondasha abandu kutse tukanalangira nesho mipanga tukakolishasho mushobusheri ukalebya mupanga nenamuraha oko mwezi olya ukayeria omupanga eni abiri byakangaha kangaha neri omupanga oyo akabina kashia lomonyama neri abandu bakabakalya ebindu ebyo isituashi neri ebindu ebyishe ebyo bikana atungechi akasere kutse alya mu abandu ukayali ebyalya niwa waberia neri ekihu kyawo ekyatunga olubanza olwerebya luka olwerebya chikaswe byalya neri waye kabina niwa wamaberia eritendiye kabine nayo nekosa neri ebyalya ebyo bikabya bisya lech omomubere neri obekahya niwa ukabya nga niwa mbo eritendi vide ebyo ukate komunda yao niwa mbo chikasa bachitingumbe omundu waberi wamalia kawuma chikaomba chitingumbe neri yewese kumbe tu iwanaya yo kawuma wamalia kabiri okochero antuka kumbe tu ewese iwayayo tu kabiri okochero ukabya eunemu vide neri ukabya unemu yeruti eri wati chomoberi okongambo ya kaser shikangasha kuhamba kunde hali abandu aba witi olubanza shibalisha ye kabine neri tuwiti eshodawa esho tukabaha neri wabiri ebendu ebya ngashyalamo musas ebya shyalomo mubere ebya ngashyalamo akagala kutse vitamine ebya shyalomo mubere nebya nganawuswa ebya wuswa naho wamabyukalia eringa yenga moya ya ushuri wataya kabine esiku tatu isho andukane lubanza okomubere wa mundu omubere wawu akabishuwene ekindu ekyo muntu ngecho kunde akasir nako kakana seromoni kwa mfano esatu kana kulisaya ebindu ebigagire antuka tukabi tunamubira abandu tutino ebindu ebigagire shibi rikolesha ekindu kya mabegaga naru embu hweyo ne lubanza okomubere wo mundu naru kikanza tutengumbe itwabi tunemuyiwa ticha okohendendo neru eso mundu akahiko kulupitali tuwabi kupima hakabi ndambi itwa kupima omunga ngina kubura taa esukari ya brevya nene omomuberi neri abanju kala ngirinya kweringa tasho atikalinga ye diabetes ye habya nene yihikire omundu yakure diabetes echuma chikalu chakanja ngoko ni diabetes ne nivo eye sukari omomubere wewe no mundu ye sukari nina ni omomubere ali weshi diabetes hali atuna utoko madawa tukakwa tune dawa yo mabero bebere besatu na ro dawa yo iya ya chimia sukari akanditia ke sukari omomobere na iwanga na trok kandi wa matashabya iwa mabeka lakala na ro chindo chonga naba achindo chonga babura inga babarekera okushale bya mebere emebere yetu nga yereyet emebere yetu nga yikire hayi kutsenga isabirechi kutsenga twanganale kana nechi adresse hopitale Moringa Les Visionnaires de Santé Globale ni hapa Kijeki, Londo, deuxième parcelle kutoka kuaveni, kutoka kuriki Kinshasa. Deuxième parcelle kutoka kuriki Kinshasa, deuxième parcelle. Aha, na wamabulio je Muringa angaliki na kuwa na mbegu ya makadamia? Washinja. Nibu ambu okosho mbuto. Ye Muringa akakulisaya emevats, eyo moveti. Neri okosho mbutu oho wa Muringa shinusu reho. Embutu ya makadamia yeneho. Embutu ya moli. Hali ya moli bo mama. Erioli. Erio wa

tata, nega mwala, nega mtumamu kubire. Amen. Wase mtumamu kubire. Wase okome save eyu utuchi, eyu moyo mweru wakuyu maria. Mwale mbesa wanyamuhanga oyo uherwe. Wase mtumamu kubire. Wase okome save eyu utuchi, eyu moyo mweru wakuyu maria. Mwale mbesa wanyamuhanga oyo uherwe. Semutima mubirire wase komisabi ubutuki ya kuyumoyo mweru wa kuyumaria mwale mbesa wa nyamuhanga oyo uherwe. Tata nyamuhanga tukakuhe wasinja ukuchunda mbihino ishiriolo ishwa mavituha tutoke eri hulikirira obutekerere bwawu eri labirubuhanga niriwe uyo wa kuyumaria mbereshe tu tutuke eri kwama emiyambo ya mwalawu ayo tuliri buyingo. Utuhe eri kwamayo, tungesha avuka, nerelama ukumuliro tebalima, uwaka galaya abakaluko chivu kino, isibita kola ngukusundire. Utuwe tikaye itugosi. Amina. Baulikiri banzwa, kanditwe babano, uko chindi chetu chivu yanga, eche chikumula chabakaya rukumuyo mweru wa kuyu maria otukolamo muvuma sacerdotal marial itu ne mutulereria chiro kuchiro umwatsi wesemalire chibuya chi chimbere mbere ichitwe bisulira wa Fatima ni chitunga yite ya kumachi wuchi no uwo mulero owechi hanama omulirote lima. Tunimu kanyu kumwezi uyu kubule. Nirika muna wire. Tunimu kanya okobere ma. Erenda biringiri ya bende. Eberi rumuli mumu obe yonzera. Eyeri shikala wetu. Niritupundia. Nirituagalia. Irishetu kulia nebya. Numumuli uyu. Tutetabia. Ituwa malibia vore. Chine muleka. Ituwa vole vili vishive no. Tukagayira. Obe yungo wetu. Njena u. Tutuke rishahabuka, nirisi ngumuli muyu, eshonzara sewe, tutuke irisi singa. Irika hatia, tulue itwa mabikania, oko virema vitano, nere tulue kuchirema echendatu. Chutwa vyako, umo, chiro, eche, situ minya, echa lava mchichi sitwa minye echa lava tuwa kana ya kuchotwa mavikania uko muikutio tuwa virikania uko wimi uko chiniga tuwa virikania uko bugata tuwa virikania uko ngumbu mbembembe tuwa viatu kakanyivua alewe ukubuchine wa mutima. Nero hoho tuwa navya. Mutu nabila vya chotu tibili chetu. Kuhi mwereka watetu wa vya nubwe rubo mutima. Kundi uchine wa mutima uvu. Nibu wa malolo. Aushi awesha malire echala yero chendatu. Umuvinywa. Umumata yeko ni umaringi kani. Kuhi mwereti ichine chitsevu. Echitsevu kundu na kabwa teba leviwe. Watu kilikala umutu mamu wirire kumbiwa ikakiria oko chitsi wichi ichi uchine owa mutema. Kunde ililolua rio echitsi wicho chikalu chia zandia omutema na uwili wikalo owa mutu mamu wirire. Nilutukalu tuwavya behude hude itulutu tuwavya gamanduwa tachire mokagala akuwe lubula. Mutu analabile kucho kwenye kwa mchungu ukubu kuhi tuke watu tino kwenye tungane watu wetu na luyerene intuwe tuwe kola vitia leru ngu yuwa na uwa chende chiro chiria atinzi yolovola ilu mtu na yule kujotimu ye alinga tuke kwa umuchele ilichumu kanji kanji tutikuyu maria haka hulaho matre kumperere mberere au angali kitu hitu nekure mchio itu nali kine tutembeno tuna luyerirene niriberiria. Mwiri atareneno amatreko
rikola kwibitwene busane ngumbu eyo mubiri nero ayikolako amatsetse ekyo ati fikiwene ekyo mukyabere ikyamabye kikakimbere kibuga tugunga nambo a ungana likani utunano ndeke ekyigihi ekyo kachamagana ati nicho chama gana amashabi kindi ekyo turabako ukibukine bamutima momo mulu mundu kayendera ya akayindi gineyi muri nime balume muri nibe kali hashoko bambesa murene ba chumba muri bakaenda nabande bandu ubiri ateno ekyo nacho sekyo ekyo sekyo tukayetuma bigibigiria nabe amashibwa eke kashatu ateno ekindi kicyahe ateno ekindi mumugulu abandu bakakola amateeko ewirike kiria abandu arebutwa niwe mbwerekanga bikakula ya abandu okute ndi buti bange nebutire lakini kundi banawute ebyo bali akola ibo binga mmita obanga barabukure tuti kino kitsibu nembere okubi munabire abo papa bombere muboneke ni kumatsiyo yo ekyo nacho sekyo eyo baberula mupanga uzazi amashabia ekyakane ekisemuli bukine bamutima mumumulu abantu bomuhanda muwuma murene balome kubalume ibayitswa kutsemuli babakali kubakali iyangana shate guni kiri bwamu murene mundu na nyama aibishe bikundu kundu nibihali nibihali ebaralo mumbasha sebitolere ku mundu uyuke bwete birikiriria ehe hamashabya ekindi iki cyahe iki samarire ubukine bamutrema ubusamarire amalingikanya bokole bu malingikanya kukisha batuna eba malingikanya yashabya ubukine bamutrema omumeso ameso ukalangara bereje ubukine bamutrema omobuno ukabuga berebete muri abere bali kitu ene bendu benji ali nywe mwamabi mwaname buka mututite bua omwesi yo nga kashuyira wate omudomo luko cho isoli wa unga makundu nere yesu feramu mututite la buko mwesi yo aho tukanditsuka embaye tulabire uko kindikika ikiriribye twangayira tuti tutu kerevala okuchisiwichi nerela mwacho. Uyu katusundula ya, uyu wakangani bawa, ebya lubula, umumwisi uyu, akatubwira bule, amalolo kwa kashu yira wa. Uko chisibu, ichi uchi neba mutema. Praswa zera mene, umumbesa, uyu ni mutu sundulio no, uyu ni mutu sundulio no, akabu hati. Akabu atino, mwalangira abandu aba. Mwalangira ngabendo bene. Waka mkangani malika rafelika mbunula biyala biyayo. Ta samarera na vanga neba. Amo vya leivya abandu mbunye. Pabia kwanzi vali ndumbu. Wakata vya ndumbu, niruwa nabu hire ukundu ishe chuma. Esere komorero. Wanabu hire kusho. Wakibia wanabu hire kusho, kulimweyo. Bamashabya ihane emirimu sasa eiketi mirire yabo umumubiri wusi omobere ngabere mebyo mulero iwambo ebere mebyo mulero biketi mirire yabo ukubitsukubishibyo mubere kwanza banabuhire ukushundui eshe byuma esere ko mulero kandi bashe timiriribwa ukubitsukubyusi omonda mesho mulero amashalangira kande na eyindi mirimu nayo katashareta ebende byuma nayo katobongolabo omobyuma ebyo omulero initi minja timanja okubizu kubishi eyindi mirimu iyatashareta ebere nga byuma nayere nga mihamba ekatobongolabo nabo kutya omumubiri gushi amashalangira kandindina eshi shundui eshe byo mesho indina shabyo
iyi ni kiringa cyuna ni rucyuna munyewe ekabuno amalangere nesho ngingo she cyuma nashe kutisine komorero nenda mbishashu iyi nushirishye nzoka eshu bore muhanda nero amairo mulu abantu babya ibabohere okushundui eshe byuma esho morero imirimo yu yanga kabohorabo deruba lupanda yelo jiri jiri jiri iri yehika okosho njingo eshe byume esho wakaye hiko okosho njingo esho nesho nzoka shere na abo ere lumangabo ere lumangabo nini ambu singo tukende irishe wete nga yelo ira esho nzoka eshe te shere ganza kandi esho nene nene Echika chucha mehu, kandiwe shishu viwa, oko chika chimbere. François Romaine, akika na yatino, uwegeri wabo, mubu wabia, imu vunde vunde, kule ngewe wandi ushiko babare lava. Atimwala ngerabo, ni wangu wakala wa, kurenga. Omushuyirua, iluko chivo chino, umabitu tesiriri lolwevi. Weli chitu ninje na iwe, Nuko ni Yesu kabu ateno, ateno wa kwenda, nga pauli, ateno, awa singirisi wendishiko, malohola, na wali nubuchine wa mutrema. Kunde, wakanga wakaka kira ya, umutrema mubujirire, ere kola umuhiri wao. Sini chitsevu, chiri ya kuria, chiri ya hikakuhi, niri ya liku umutrema mubujirire. Pate ya lengo mubere, tuwa wawa wawo, se wetu. Tukai rende kitu kushu wawo. Ali wisi tu zende yawo. Ikisha na mwesi. Ehe. Ibu ukendi buli tibu ata hii mkare. Ibu atu hile trote. Kwa ukendi buli echi. Na hii kutina ngende wetu kukwena ene tulitwe. Tu hile trote. No onde no onde. Ibu wa mkara tu hile trote. Tune mnibu habe umabe umige ngetuwe ticha. Ale we mnena bakara yue. Mnena balime yue. Mnena bakangiriye yu mkandi we ulia. Ibu kolwanda lwage. Nandi mnibu wa. Che uma eche ngetuwe ticha. Eche mbere ukituwe ticho kumwezi uyu. Nini watibali chetu. Tumenye umwezi uyu kwa kariri. Selu tsege tsege. Tunama vela kukobere magulingiri ya vende. Wanda tuka fikiria yu ale wu ichubuchini wu mtu mechi. Ni chinde chinde. Ni chikale kicha suhiru wa kuranga. Chika imbula uwikalo wabonya muanga. Atuha. Tusha tunge wu mtu mwemu virire. E mtu wa mkore randaki. E chisiwichi. Chika imbula uwikalo wu mtu mwemu virire. Uwikalo wu virire. Tunge watu chika imbula obo hema. Huwirire obu kabia inewe nae. Hivu ambu, utasha kasana reminya umwezi yuko kalire. Nilukundi kalire, selu tsege tsege, utasha kasana erivya esu wangashega merao. Kumisawene nga wetino, shenjeno rega sur la sexualite. Icha chindu, echa galu cha kweka, uminyeko hare olubanza. Nilukundi olubanza lulio, Se uvye, umwati yoyi, uke diengu kwa mireo kusevu. Uvye nguka ganao, ilipuchao, ere usago hale, ere tendisha soma nao. Kunde nilu vanza ulu kaliri. Echindi, utuja sabanya muanga ya kagala. Ipu uli ya kabure timotuwa tenu mba tuwa mutema wa kagala. Utashaka haa sabanya muhanga yubusu umatewe mwisi ubusikiri. Yoto ngolamo la volunde. Yubusu umatewe mwisi ubusikiri. Ni wambu. Utukiri koko chikachiri uti inga. Ya muhanga musa iyehe. Okobe trewewe. Echo nacho utashaka sanacho kutsevu. Echi kuhiri remu mundu. Liri tukiri uti inga kutiyehe. Niluki sabanya muhanga. Atasha kuha uye nakala akaritu kibuti. Iye okwevyo. Inga
okunyamuhanga musa niyo mbare saba enema ya kagalak mwezi niki nuwanit uminye umwezi yuku kiliri selu tsegeze nirobu sana nicho uliwe yengu kande yera wote akaliri kuringa amate kuwe amate yeko ni vinyo ibitu ngarudi bitu kalira yeko umwezi yuna asirisha kala kusewe kundikizu kemwezi inye tukulia nukweta ndesha kola na vena nevena netu nga kuliri echaka saru ini nga wanti alinga tutashe alivya meso wetu tutashe hana ameso wetu kwenu wangani wuti india wabu yu kambala nave wabu yu kambala minishi pekutse miongu kabi nindu kwenye ne na meso kalangere vya ngalangere alewe chenga natuke kana utalivi hivyo ngatu kiribishu wangalivya hai achocho ngana kusaba si lazime lirevi vyoshi kunda nivyo wangalivya hivyo kandivyo ndi metime kucha maswa ni atanda utasha yira hivyo utu wangasha livya hanu ngande volavyo hivyo ringa visasani hivyo usingiri okoma video mulene ma televizio mulene ma telefoni ebyo ni butsibu kunyaho obuna muleka abandu ibabya babe esebangabere babe erisoma ebehandiko ibise mulire ubukine bo mutrema bomba rukashoma byo kashoma byo kashoma byo iri wabyo iwenzu kuwabi kuwabi kuwabyo muri bageka na yakubi muri mu mahene mba yetu yo nero na watanzuka kwa mabuka kwa mabyo utasha hana amesho wao amesho wao omobe handeko ni visesani bino ni kingemiriri ani ababere na berenge kingemiriri ukakanga na yomutema gukoshale loko ne wameso kusundi utiawo nero wa sonde bya mundu mutia mutia ameso wetu akasha maliraki ubwire bukene tsuka no mulangera wabe yiganera bindu fulani ebete biriribia ebunga dienga libye bibi tame ukitashe bya nakanda kagala ekyume recha mucho biritia kutia olulemelo wetu kwenene tukananga tuba ibugu ambo ayu ni maimuru ye yeah. Etwa tukakola maimuru tukalo mablagi ubibu ya vee tsevu embereshe nyamuhanga ni vube ukewe hili ubuchi neba mutrema kunde ukebu ya mbeno ovu no ukebu ya vee nje ibi ya virusu lomo mutrema iwa ambo ovuno ukebuga tuwe tuti vukareta ubusule wewe lomo mutrema kwenye mnunga newe ati ni maimuru kutane metrenyo kutane metaremo lakini ye yeah, ukebi ni busule wa mutrema ubuke ya hika hiya wako chendu vika eche visula ama eteni ya waka umutrema kebi sula mubuchine nero ebya wayira umubinyo betatolere ebisamalire emyatsi eyo eikaita na nyamuhanga ukeshe libirule mulwa unga lukubu gabarabete kyo nacho kinya ukire ebyo metesha kwana ndinema kundu mwibuga ebetatolere ebyo ebetya biti ebyo numuri mu yakabenya namubana akayera uwekandi yendiri kukuri kuki ukwitegeko ukwitegeko kutia tutashe hana na maringi kanya wetu kuti wetu kia hana maringi kanya wetu tute mpu nebu wetu tutino isu uwa tino umabi ringi kanya mwote mawawu kwa ringi kanya chini chi atukabu wama vichi kola nibu wambu chenduche kacha makusumbua na uwa sumbua acho nini wanete amalika ni mwabia kajivirika na umomi sabe ya huyo vulindambi
murimo munjacha murimo mutunji murimo muyolo murimo muchikukundu na umachi uswa bulare saberao chalekete tawetu umutete utisini wetichi se utule kitu keshingwa na maano mave nibwambo evi angavyo kuitue ngandu ikale nga jaribu nacho twatu kashire Yesu omobole musabe nacho twacherera niombo malika niono wabukare rao nebiri mu malika kenyayo nabakale kebya samu ne sayo iukandi wa mabendula amalika ni mabya yo nacho chabya mwatse were sabera ini amwatse were sabera kadichi kakwatikana na uwe kiri nyamuhanga omuchatikana nibwa mbo ichikande tolera ewa yerute utashi hana olule nilu wawu na malingi kinyo wawu wireo nyamuhanga na kande ni vitu kuhitu vyu shi ito watu kabera nyamuhanga oma misave yetu ni vitu kuhitu vyu shi ilitu kukoveta nuyutu wa shi ameso ilitula tunatute vyala obuno amatwi enindo no mutima wetu niombo mamisabe yetu ilo tunemwere bizuko kundi ibisuko yobe kasaramu engumbwe yo nirubyetse ndi umutre no mutima abe ya wundi inye kukuli kuita yeko chelikeji ni watino mwezu kiri watichi ati iri sori yao imu kushiru alo lari yo mwe tukenganaya iluri kitu karete rakanda le harete ili ya bararete iri sori yao amuru nishibati eri ya lavi yao wala amuambo wao iri sori yao yuri kitu kakuyushi nebi ya lavi yao yubi kajabarira yibiyushi nyambo ibitsu ko byatu no mubere wetu itwa tukaherera onyamuhanga omo misa mbugirire omo mulo mukarakasa akashumba Kristo stia nao unyihendure kundi ha Yesu newe lakini tukulangire mu kisikanyo icyo mukati na ininje nyilangirikire nga mundu nayi unyihendure nibyo mubushike na kobore ndambi kotuka kolwere na uwa yerera umutu wako mwili wako neria une nga mundu nau nibye mundu wunde wunde umubushike we Kristo uri mbere kwitwe tumulangire nga mukati lakini ari mubushike naye nilangirikire nga mundu na Yesu ungabere ungabere ukubushike bwawo nayi nibye mubo nobo mundu bwage se bushabye na kalu kwinje alewe obunyamuhanga bwo bukatuletera umubushike bwabo erela biru mukati uyu echo nacho ubera echo kila siku kujitolea pamoja na Yesu kama sadaka kwa baba echindi isitwe twama nira nanga bimunga wakande nao isi na twama isi wanat wamabitwa maha shiteni ama bakuhamba yikanza bakatwa maha na yikatu kasa kasa neri tenditulika yiga bitwa maha mwale wetu mwala wetu ishiteni che karanda meru kwa iwe no kwinje ni twama neri kumbe wolo no shiwanata twama nira wanga kosa iki ingalule mbere nyamwanga ni mwenyiri chigiri na watenu ishi wetu wa maa. Neje nintu, neje nintu ngadu watu, wa mawa. Ahisi, ni mwanganishi kwa tulebolo, iwe ya sababu ya nyiri, uenda ungama. Wala, uenda, iwa ya ungama. Ayonayo, neje nintu chika, ichi uenda. Echi nintu chiriho, iwa saba nyamuanga yolo hawa. Na huu, iwa ya mundu unde hundi, china toke kene. Iwa uka saba nyamuanga yolo hawa, olare choka eria mundu oyuwesi erhando mutema iwa musha bolo habu olo umbyo lu habu olo tukerando mutema
ese na mundu kande buka homulo shungu musho muviri shama mbamba arewe umbe obukarewe mwesi nechinde ichinyuma nyuma batae iwe tukirivya ukasaba nililinkeni kumwesi unembere sho msalaba wa Yesu unembere sho msalaba wa Yesu kunde irisi ngari yage tililwire irisi ngari Yesu lela wa msalaba wa Yesu na ina mikiloni chikalire ina vyanga sambere sho msalaba wa Yesu o msalaba wa Yesu u Yesu esura iwe yusi muyanga ya mawe ni wambu mwavyanga shiriki lakini yavyo nzuko yusike na ingi ngu ticha ilili ya ama tsande uo buyengo au mbiri kuishi mune shelushe mwushike na mabe kwa merera ili berishongo mwisho mwere kuishi iningesha iraya ubushike umusalaba wa Yesu katukungana ya ubushike kobole omwabe kabya ngabihulire ngabi ngasebere na kagala ngabiluhire uliye nage ililia obuyingo obwe kabuno obweretendi kwamakwame shongo mbisho mbiri kuishi na umunashi ubusike omuwe na hauma nao omusalaba wa Yesu ukande wa mabe kwame vyo na wendu kashisha kusu wakashisha sunga akashisha kuwera ebende kwaho itungwe minyu mwichi yu kukwakalire kukwakalire iwatashisha sabanya mwanga ashu umatraie omuwe mwukarewe mwese iwangana tukiri utinga kusie utashia livi ya mesho wawu, utashia hanao, utashia livi ya kolore melu wawu, nivitu kuhitu vyushi, tuwe tukavera nyamuangashu mumisa mbujirire, ishi tuwe iraya erejeketera, tuwe mandube risabu uenyiri, omomolo tuwa magumilolo, tusabe nyamuhanga, yolo hawa, olwere tende toka, olwere toka, eriti ndi yindiria, kumushongo musho mwere, lakini irishika, nilibia nga kalaviti na kande ili atuka fikiri uko msalaba wa Kristo. Walichetu ya muhanga hapo watikanye inye usi na wala mundu ya kagala kaya. Tukande sawa nyamutu idiosezi yetu alie yumu yu wa Maria nebebu ya vesa vesa ya sereyo nebitingwe vishive ya ukale na veye hale na kukungu yetu kutia. Erehelele idiosezi yetu ya mtu mbini okumayumu eruwa kuyu Maria. Kuyo marimu kujiriri kundu. Omamu ulu kwa hulukira efetima. Mwakanga nichi uchusi uchi nicha. Utino chitasha ya rokomo yo wa umwero. Uwete nilolo. Tuangatoka ili tulirinya mwanga yo mwakwa nene yewe. Kundia wili utaliwa kutsevo. Tuangatoka reba na emborere. Ukwisu vya ukomacho yo. Tuwa maherera. Awikala nivusi. Ve yusi zijetu yivutembune beni na viharubi yusi okomoyo wa umweru nuulie nuwete nilolo. Uwebute kwa mibiri ribi yusi kukatusaba evisa malire umuyuyu etukeva nambarere. Tuka kusaba iwe mwole wetu, iwe kagala ketu, tutino kwa makulanera elibiri ribi. Erisa visa pulio vulechero, ililia. Eri abandu abaka isikaya na bandu abalire eri agalwa abatu kiribereriria iriri wari abo na Kristu erebya batu mabaya omunzara ya misabe na eri herera eri isubaku irilumu mare metu eri saba amalishuwa malolo wetu kurenga eri tendishi hiteni nyamuhanga oyuwa viruliwa ukukalire mtu vene vene. Uwe ticha wawo, koyo wetu, wetikewe Kristu busi, awe chitunga chetu, echi diosize wute mune beni, wangatu kia wetikani ukubi shivi, wangatu kiva na emisa, yutu laireko, ukwete, ukweva na obusavuke, uwe riko kwa vera mabu tanzeka. Tukaribia, omoyo wawo, uti mbireko amahwa, uweke utale yago, usaye ni tuwebandu, ito tutanevuku, ito tutisima, harela wala kandiku tini vizumi,
ni vitya vitya tukugwe kunyamwanga tukahika embere shyawe busana n'abatatsimene tukareha umumwanya wabo kurenga tukabirira ibibazo tusaba kitwakona uwurikiro cye ndatu ekimbere ekyo kubura umukara umuyomweru wawe kuyumaria abye busayiro kubigisi byitu n'ibitu n'ibini umwe bitingo bisi neberengo kubyo si ebindi tuhikira ngatoka ebifumusi ebyo okwewe tukasaba ebyo